0: loni biani nyene pele na kipoba na tele na nyene na kene mine shira kona fora shi ki fonge me je ape ba fona ya je ni nange mana klema uka e mine siri fora we wini mama la kama mane manye nyi kamuma mafre kamuma ta kamuma tangu ga we jingweni tangu ga wo hari nyawo poni gbe kimengi jasa ngora lokat ngotrogi ki jasa te bo yo mine ya kogani bitia unangi ufora we nyi makoma ne wini gbana kama ne we che bati putuluru mine siri chugu Ima mana nunga radio nationale catholique la voix de l'évangile bi n'engla sarga pena saint joseph ki kimengla o klodni meki nana o druyane mienagi ko divan ni na ko ndi bugana mienagi ne se chugu engana mana kena no gonge wo pike unne kena no ayi ngi kristin unna mana kena no ayi gonge fora we wo che ba pa ona wo se wo toni mine se chugu fora ha ona wo pa kam pa ka woni wo che ba kanwa We fanka ka moni jangu ye wo ponbi ora wo glan bo si ye bi de be siri ye ngai katana ngi ne pi he mimi ke pro mami glan die mami wo fola we ke glan me wo piala wo ka wo go ye ga nye go ye ga bi piala de wo ge he mi se ye wo klo li se ye wo drun we bi se ye mi ne siri chugu glan ma tim wo fola go ye nye ke ge ke glan me mu to ka ki esi mi hri wo ka ke glan me wo mi ku glan me wo mi hri wo ka wo no siri chugu bidre be sirikpo yinga ma pone lamne ya lam ro ina kaya pinbi me je ofora we je la bo hawani buje kru wa ha ma po ya ber ke nyinya em ngo lamne ma ya ngo lami pe mana ngo lami ro mana ge ngo kaya pi mana ni mana ge apone mana dik ma ki buri fu ka kauna poron kauna kauna se ye bekira nu kru nge e fora we bu ki fan kam ma wo du hori mana ja o ge Muna ganyam ga kinya kulo kina pama kange kene ki babu ki ba torone ga ma nyam nyin ye kogi o fola we u ha mana muna lam na ma ye mana po wocha ma nu o fola ma we me nyi la ha wani bi dre be sirepo ye ma pora ma kle ja tana we ma kle ra tana bo ma kle ja po ba ma nyam ma mi ge mi ge de kanari ma kle ne ki bange o fola we won ja ga yeri we bo ke ma go bo ke wa na ne ki mange o fola ma ja ga kira ma ka ka gi ni gbe e fono fono no ngoya jirema ka sirekuka na pore kinga ta pore fono wo janga klo kanwa wo se agro bo kali na fange ki beki na nye glale wo fa sireke ma kopo lewe ne ma sire ko ka digi mana me jime fa lewe sireke ko fani ko glama ni ke bon moni po fo fono ma sireke ki ki na po fa fage fo fono we wi ki ki akama wi la rimi mana wi ki befu kama ma ya we fono ngwe nyi makana po me gerge he e ufora we ki kulka kama ne ma ma yule si ma jona ne mena ukma hama se kutu mla se ambetana we ambetana pa nyanya ne pa kunya ki kuna je mani e mana lo kai pipi ni ka katna ni ni ka he ya mena kira mina fo ufora we na poko ima kugbele na mina esere ufora we uki fankaima uira himena unye tutu mena me je kuna je he mini kai pipi na ni kuna je he mini ka katna ni fo fora we asana we kiele woni we kiele jango ge asana be ma ka ku menena ge fora we u la rime pena u du heme du heme u pele be polo u de polo be u la polo me heme me polo jango ge ngo wa ye ge e u ya klo ta feri u ya sianta u klo u pene wa nyi ma wona kuma fenbe u pene ge ngo che ba wona pa fenbe u fora wa fere ton wona men jango we masana we igba wote nei igba lanmi ofora we wunye tutu mena ofora we wila hime na ofora we wi heme kpor me kan menje nga ko waje ri ube kere waji mon mak mon mak kere wani we ba wa ba ni gbeli gbe ko ba se ni gbeli gbe nga ase kpor mo le en fo ofora we wi hauna awu kinya ka fora ki ji krisma we nga ba dan wono marina be o to mo na mu hebe ba yi kpole ma fa kene de ba funa pe ma tongo ran tran ni ne bana ko anye ka ni po manangi mo lo ngo ro kama ala ni mo ka pe yaro ka ne be brati be po na awu na pe ka po manangi mo ya o no se den ni mrema we mo so ka pe mali ki po ba ora si wa l'imagine ma we la vin ora si l'imagine ma we en we de mi ndo l'imagine ma we ko an kat no atroge apo na mo po ni tu klonge ki kat e funre we fo ba na po wucha Oluwa, fulan ganyuka ki iba imagine mawi. Enwara se imagine mawi. Aleluya, aleluya. Jesus ya ura nyene kairu la ke jarwa. wana mundi yabe be wana pe wa pe po wa wa hembi nimbe alleluia alleluia elvangilwe ambona muna gire nyele nga para yo matigi wi do nyo ka feri munyo mo tiewna una po cha wi ga ki ki jaseniwe una po cha nge ki jasewe wolu ki jasewe purma kwa tunka koka ki jasewe ponenge mwa fan kan mani una po cha mulowa mediki nange nashwa jine zaret niwe jesus we wo kone mina wo fene mina kaka pela tigi wasi donwe ki ya mwa kanene wanya ki kapye wanya mwa pa wa ki klene mina bi nanyu na tara me ngara tana wo folo david pio na pike we yukma kyo una gosho wanya nge wanje uni minyo uni minka kai yuka pini utungwa be ape flotana mojugu medi unu mkroni mwa pa una na tara ukrugu jesu ape pu kinyala ge mi hawa ukrukrumi mbapige mi kuma punge wa nzira gonge pena pa makumbika uyena mpung una folo taba mama nasio wapepu wapu kiki nyala kimbo kokma mara brukwe hini pi brukwe moroka pombige mangi wani maupuni di ee kechengi di mama yochinina pombige kena rodatina litera rotina tumi be lago wifu wifu kafe pera ligi tina tupire pombige ligi en jesu wa opu kele make bare tikun banga ditasi kia hanba mama kiropo manangi kile dene ye upike we opu ufola karatida ona mashiro ufola jesu christi en pio mka kama en kasi mianta ma wani mekina pepe kati ona jasengani we me wora uhari mege jesu we wora usen uhabe kikira wa uha mosio upira bomu makiorona Apa kita bayu kami orang terang una ote, una ukruni, u prawonna una talak una ote we. Apa kita berfuhani asalam betana we. Why you go? Di pombige kini lah hengbi we. U hro hengbi hro de utku yer kak pombi ma. Kira we kekengi na forma gay kekengi pini. Neki me yage pombige kena hro daligi. Datin jamato uli beperang galigi kiki pombi penaligi. Wewe mama kayu, ma kayu tikita, kime gita sige, ma juu garage, nyeri hana makama mengi, kide na yeye, upia wafu wapoka, upia wapoka, kiboshi tepi ya kiboni ge, wanukruni, upia wapoka, kime gii wewe gache una ge, wala uhari, kija sekpelewe, wala uhari na wala uhari ge, asana, boshi na bumbu bumele, na bumbu bumele, asana mama miye farige, wina hana nukruni, ma ipole boshi kaya akmamba. Kek pekai pepe gosu banyak pang banyak tipi. Mak boleh gosu kai gua ukma adi. Aki nange gua fadi ye, gua usho. Enggak nyeri dia unange, gua hari gua kia ni uni. Mak masih unak cura lagi, mak kia le uni. Mak masih unak cura apa kifaki zaman lagi, kifange mohen showi. Mama masih unya uyarana, apa kibak mama ge moh hati ni. Mama masih unya si dayana, apa kibak kifaki bama nunggu gua gosar kai, gua kisar buka. Gua hari. Wala hari ki nyela jawi di jawu nai wala hari maya ma pomela yo kema ma fimu fo ya bile pano we wana nyana cha una chen chen ja cha abu ma gori ge chen ja ki dama gori ge mak mak kama mak kama sa fo ma we ngot beti wele e nyela ga cha wala hari wala hari tugu no hari ge sana fo nga nyeka ge nga ba fo na mude u wo sio me je wa wa pa woni mi wa ya pa woni wa wa pa woni fo fo we ha wona o fo la wi sen woto wona ki kyan yimale fo wona go polo o ha wona o kiele ni ma wa makara ma pe man bo pe ma yona shecho wana ma kiele un ma yoni man bo pe wi ma yoni ge asan ha mana kemen ka kan bra ko kuma ko afer ma ka re nyu na nyu na ti bara ti pa mana
1: mana maga pana inga nyu kerem mahno kikma maga ya hesi heta na maka itega nyu maka koma wa maka poni dango ya pifat ah wode utepe o ngoma makre baka kike harui mama pio yona sitio ana man bo pio we mwa mara nyu dotere maki ele urmo ha bo ha ra bo pro mo ho fara ka pepe ni ni masinde e asana mama ha ni mekana kema man bo kenya una hiana na bi kai gafra na tele na ni ne mo yona ka po ha ko ma glaye ma yo ni mama ha po ki o fale o je o nagi wora o hari nora o hari ge asana masana nga ona munde foro kiele o nikpo nora o hari ge asa foro we u ha e pambi ge kera kera ke go favoro ti to dati de tramo ti matli pambi ge kena o shopo e fo o wo pa funge wo yepe wora o foro tawe wora ta kaimena wora o hori wora opo e o mai makoba ne pa apangena o foro we u sen wo ton u yima ka wane u ha ora jago wora o hari chugu wo di ho wa u kra ona wo fara wa ba wa da ya ni we wo fara la ben mi kaya gi ki kaya ben kaya fere ge fro kaya fa pe mala ni mi u pesio wo no mari nge wo lu aya ni ge asana wo lu ka te na we huru na wa lu ma ke magle wo to bu na je ka te ka ligi na gi wo ki ele oni wo sen wo to fana jago ge wo na ka cha ni male wi nye so ka wo dru nya so ka wi he se mo ka wo ta bro be wo se o ka wo bo re pa apangi na wo mai ma ko bo re pa apangi na Menye mal malal makle malo gonge wona je kirsini mo makle malo gonge demu we kulo ilu nuka temi na ifo kime se tugu uita ono mari na we minwa seri mari nyeri pigamani oto nyeli mani pe makpo ke bafuna mala mapioni jesu kristo pono kpo mari ka pefu nye no menjira ti pepi manyiro ka nganga ni maplo ko nyini kipo ba wa nyeli ikpole toni pioni nyine ni ra kwapela na poba nangi mapela nyi baigoni kipuma mari mo anka perfu manyele ukangona chepa manangi mari mo anka perfu manyele ukangona chepa manangi mari mo anka perfu manyele ukangona chepa manangi uwa bone apangena toni pioni nyine ni pele na kipuma
2: Nyena nyuni wo herani mleki befuna nyiki befuna na wolo Jesus Christ niwe na pone yo foroka yero nyuni na magi yuga dufu mwe mbame ina kwa wo chenge wo foroka yero wala tu nyuni wala wo foroka yero nyuni mleki befuna